Talel Olegenda wala sarane tino ki wala jubili ya nani balia kwa tine shumada eda mbolo sana na sasa wakina nobi wena kwa rogili kwa hii horuli mohen njaji Justin Janista mulwa nita joke lo Olegenda doko ya saramare hashuko po wakina ki wala jubili ya na wala sarane kito tolo muna apa eda nasa kina adeta lima abyo njere meishiro na kabila liko ilo ki wala kile jubili ikili kwa nako tini lelo ograpa hagilore ngilino to Olegenda ya na wala sarane kito wala ki wala jubili itilo bungeli wapa wambugu ngunjiri pesere ni bali shake ni shuna sipa na ita unye kenake Olegenda tili kwa lukio mali jubili yungkolo kuna arana abishona era nyako tini helaya ngera eskulo ndo yetu Meshi Girls Academy na yabunga yapa mbejato ina school ate mbure gili gili county na kuru ulero gili kwa hii jaji Diana ashutaji Diana Recho kafesa ni ajote jona ake idipanya na kera na ibo yoki teko tini ayemai ya moro itine buona ake so Kenya roto kiro mtandao ni Meshi Akino ni lari tangaraki ni idima yune nyele shakinishu na ibrote na ake kutini eroma yuna jaji ele omoni eja kipuena na kera doko ya rengiso menye erona yata orikesi ogrena kaute kia ya ongira na baya tomono ile na lakina apate school ya utumishi era kaunti ke jwado yang kanyin sabu ke grana kanga ma ni to mono tru so gil nori era pare wen gloi le ESCC ya grapa ran kaunti ke jwado wori gili wona le bali hor gafna le na kaunti ke jwado jo sabu leng nga ma me solo mona ma yene fem e to mono lo bisani be buna ga sin jore na gudi tom ka bulile kaunti na ke jwado e grana ka to bana kra mare tiro na lo shona le Kenya era bona ina ilo ari kuni hello money jo ke ti serikali wori ke jwado ne boilo to ro changara ki engirengena onkoro ina si shoregi be gilnore gna garo pore wengolo yi ero pore gna elo moni en ko bisa yol tro le CC e joge bona ga ite gna lo sho mba na e pore na ke sheria lo shole Kenya ti allo mba ero pore wengolo yi na gna na ka nyu ka gilnore gero mina kra mare na dede ti lo shona le Kenya ore sana bona ka shugunya ka shugolo mon tenguta na e ka jino Steven wole sanga

0: kaji mulesu natii muri torosi kiningito mayan fm era mayan fm ewangana losho tena kopang torosi
1: kaji benson shungea natii ena muri torosi nikiningito mayan fm nikintomona ake iltungana pookin peetumoki ainingo mayan fm
2: mayan
3: kaji maison tataya natii ena muri torosi kiningito mayan fm nikijekino losho lerosi pikinining olomareta pookin otii ake losho
4: Kaji nanu Peter Koitumet Prezo naingua lorngoswa anyoro oshi nanu eniningo Mayan FM sana sana tedekenya nkiteshini oshi natii lo PK lelio
5: Mayan FM Ewangan olo show Ewangan olo show
6: Barwa yeme kukori uti Masurura Center ainingito Mayan FM
7: Kaji reba renjono le msokon natie murua Masurura aningito Mayan FM Najoki ilmaasai pookin maininingo Mayan FM amu keyaka yiok tipat.
6: Najoki ilmaasai pookin maininingo Mayan FM emeyawua faida tolosho lang.
8: Kaji taa Peter Sarbabi atii enalo Ngurman anyor oshi ainingo Osiku.
9: Kaji Jeremy Ole Nguyata aniningito Mayan FM anyor oshi ainingo Oramati Neli Namna Nole Marti eboitare olashe lenkiteng temurua Ngurman.
5: Mayan FM Ewangan olo show Ewangan olo show
10: Edward Narolo lencho show naningito Mayan FM
11: Kaji Susan amanyo lengo mei nara Mayan ereroro reyo atarero yo Mayan oleng nikinorito ntokitin sidain nara emweno iro ya Mayan
10: Angara ajokir masai pookin telulungata maningo Mayan FM ana ngaraki netereroro nitabaya kiliko pookin lonkaulele tergiatwa yo
11: Amaningo Mayan FM olosho lang pookin
5: Mayan FM Ewangan olo show Ewangan olo show
12: Ore rongkar na kaji neima metitu na ingwa olo show le rose na aganyo olo show ele ngayini ningo Mayan FM
13: Kaji Gideon Tugay na diana muri rose na ningiro Mayan FM nera Mayan ata esaru norang to olo show lang
14: Ere Mayan
15: Kaji sinono pa ulko iket manu ibalo sile na raon na ningiro Mayan FM era iriro ema asai
16: Kaji Isaya Sembeo namanya noyo bengu sa musenge na ini ngishi Mayan FM nasa anda daganya subi anda show
2: Mayan FM
17: ore ranga na ji John Patina ani ni Mayan FM to rosei ne de roro sabu ti arwa ma pokin a shole
2: ere Mayan
18: le gole Patina na ngi mu to rosei ne ni ngi Mayan FM era Mayan FM ere to roto losho ti ni yo nyana ga ranga rampe ni ni pi paka ne ga gre seria lunga na ko le mo shankia ni gre shaka shankia lunga na osho ota sajato le mo shankia di ni beta Mayan na sabu to losho
19: Ore ranga mine aga ji sayero lagana nanya reni ningo Mayan FM metere roro roro shola de ganga yasi
2: Ere Mayan
7: Kaji Rasolo Manepa naralo le sondai ngwe muru ngurman
6: Daniel Loledibis namanya Masorora
8: Elvis Kelvin nadie muru muru ngwa na nini to Mayan FM awangono lo show
10: Kaji Jackson taralo lengwa nanya reni ningo Mayan FM taramaji
6: Aningito Mayan FM aliki maasa imani ningo Mayan FM
7: Anafisha ini ningo eno hiri hara walasar de jumabili eno hiri hara namnya
5: Mayan FM Ewangan olo show
2: Ewangan olo show
12: Enkagenya en Mayan FM
2: Mwaki urungani enkima
12: Enkagenya en Mayan FM
2: Entiamas PK Leon AKA Seta kwene tetwanga kenya Mayan FM
3: Esepa katukuli yake grego na bati ya tuyanga kenya Mayan pokiolo nge Jumatatu marabaki Jumasa ramanare metosho so ngone entadenya ayaro kana ito mona jo karibo lenti ya tuyanga kenya Mayan tena yolo nge angolong do tarani kijine Juma nne ne jogole ka terrific Tuesday on tarigni tikita mare olapa liodo olari lonka lusinere otikita wele kenjanka yena she era mayena yu keto ripo ito tione shopi sabiki yu kena kanyeno longe duo tata mikiata inya malita nkaraki esupati shi wengyo rata orngur lenye kinu wakanta ipo kene nkama juke njita me kenyo tolubo tofoti tofoti ne gradatu mingite sheni Mayan FM wali tinaro county na ibnabo umpointi na ranabishana kajiado county ibnabo umpointi na rele samburu la kipio baringo na ibnabo umpointi na ra imit inundo siyo nkutuna jene media max waves Ora kibilo Google Play Store ki App Store and download Media Max Waves e jine yake pigene share more in kibindi nipo ogne kide shene Mayan idero tiatu ngurupil mpaka nkaulele na ishe bagno kibindi nipo ogne kide sheni e Mayan FM tosho kiyo kesimu safari komo Airtel ormosori na abishana ormosori yarem uninaudo uni naudo nabo na bishana rajiru musori na bishana unyare naudo naudo are uni are nabo lelo gele kole sms na era yake yote 0785929283 na nasiem ko to inaji ene whatsapp eke ngama nikinwa ndebo kinenkama ajuki injira mekenywa tiatwa enka kenya mayen fm ngai graju tudu menya mekenywa na ka lobo zo shigra zo mingire sheni mayen tena kenya morning dogo.
14: Good morning to you, my brother. Number one, kabisa mikia renyamali, enki share to call. No, lo yoko serian, enki nyonga kenya siidai, ni yoko si yoka imaintaine no share ke kama
3: kawaida.
14: Kama kawaida. Na ati yetu enka kenya MIGN FM. Yola ajyo ndugu yangu wato na kegera, uli enki jape nati turike kule mwole. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Rage yangu sabo dengi jabe kila mali.
3: Kijenga
14: ngai. Ajuka mana kijabe? Kje naka na kijabe saro lugi rudwa ni jalo ngana kulo yosoma nasi ya hali ya hewa.
3: Nejuka kalindo.
14: Nejuka kalindo. Bagi yala aja ni dolengi jabe sini nyemi simi. Allah kuati dina lele kijio eni roma hapa mui wenchi.
3: Kijenga ngai marasha.
14: Yeah.
3: Mainga ngai.
14: Namba.
3: Amani dolengi yolo kuni.
14: Yeah bon.
3: Ajo nasi.
14: Na kero kudoleng ni dole aja rumi simi songkara mboka bisa. Ajo kire jo raba kalo ngana kaya elinu ni rumi aja elinu nyo. Kapa kijo luwe nenchan ni nini kijang?
3: Kide juu enchan?
14: Iya.
3: Enchan pi. Kide juu enchan?
14: Ee.
3: Idu kwenye cha jombari.
14: Ee.
3: Enchan.
14: Haga mi ana kijabu yongole ni nyani turuku bila enchan.
3: Nyani turuku. Nda shabado hi. Kide luwe ni walosho mampasa. Na juu kiri siyaka saba yu mampasa. Ni juu enchan na
14: nisha.
3: Ni juu enchan. Ere jala enchan na mbaduki.
14: Oye.
3: Ni juu itne grasi kana na western.
14: Kenyo tasa irma sae. Nini tarma sae na sae sae enchan. Ni jala enjo kenyo luru. Ikiyidi na nyayo lo isungoli ajara ngasande ra muri gani yo. Pagiru ya liki kando pole pole muri gani naide.
3: Ndiyo
14: rori kishuki. Ining. Otherwise tu kosa sa miki ya nyamali. Yerumiro yoge muri gani bali tofauti tofauti tetu enka Kenya MI NFM. Yerumiro yoge muri gani ji. Ole monjo.
3: Ole monjo.
14: Yes.
3: Kaldongani doi.
14: Mael nol dongani butiki. Baki nol lo benji butiki yola joga ni butiki dongani ke muri gani.
3: Apo kia nyonto na yulo. Kera angkang naji enol le monjo ke Transmara.
14: Ndio hiyo.
3: Hara enol le monjo.
14: Yes.
3: Na ingua kawai.
14: Na re mruwa nye kairi ya.
3: Hara enol le monjo. Ta Narrowways.
14: Yes.
3: Kibunga ya mruwa ngu. Urapi giro ngu suwa. Nikire mruwa naji naishi.
14: Ndio.
3: Nijimu le monjo.
14: Eji nikiro naishi.
3: Naishi. Eee.
14: Njairu kuduwa yule nangai naji naishi. Kumpe inakop sinyesi.
3: Nara sinya naishi na inakop. Kibunga. Kibunga naishi wale. Urapi mpangta naishi. Amulo longko ito mpangata. Mudasi ye ole monjo omanya ngango lungo itu kibunga nda buru
14: kabisa tiatu ka kenyama ya majo nagera rungani yota pingamisi ama na iyo benyo shuru ushuda
3: ole monjo kare kare mia kwa mia
14: niji kai manya na jamanyo le monjo
3: ore yin factor ni tangara kana muru le monjo ne ki dumol daga ri dan ke dan kan ole ngo itu
14: oh kumbe yolo di na muji
3: ai nyumbani Narrowways
14: usi ni juga ndo ndugu ruko wagi ole monjo jemiru na yalla ku na ko
3: joge yalla ku
14: ni ni dan karna
3: ole monjo
14: ole monjo
3: karibu za dikit
20: Ilomon longka sedini tiatu enka Kenya
21: Emaya
20: Nela mari Amugi shugunye aida lalagiye Nena nabu izo doko ya Emu mbalo olomon
22: Mayan FM Ewangan Olo Show
23: Ewangan Olo Show
20: Ntubulu biashara ino Emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 Kiliki KNCCI Ajogi waditarun darigini tomono umwan Rabegin darigini tomono ile olabale tomon Nedetetena erishate makeon Nabunuru biashara ni tenebo Tosirwa Oti Uhuru Gardens, Nairobi. Ereshara nishulare lelo ora rasaitiete biashara. Nintengenare enkari ya nenye. Nitumsir customer ningejuko le biashara ino. Wow, ntoduaine nani aseta. Amweisho ori rukurotu a exhibition spaces tonga lusuni ono make. Tiniyew nikinchori ereshara nintoduari biashara ino. Mbuk tata emu. acis2026.kenyachamber.or.ke Aragiwa shogi yoke simu te 02 03 927 000. Wadi turkili kwa yogutu epirta ACIS 2026 Niningo Mayan FM Tori Shad Porkin
24: Wadi Easa Niki Baikini
25: Wadi Porkin
0: ojoma kore na ushinde nini nyindaira akapoke
1: ege mtambaiki yetu ntire nlino
21: kwele barabara na mashuru kajabe katovote kalara resi
1: tini inga malo mono usinu ne juruno
23: kwa kwa Samson olege wang
24: kajina no Steven wale saringe
25: kaji timo dito rikene
1: amweke langirike jege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyormasani
26: asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM tiyadu wode gilgore sendro lolo lushire transmara
27: asiragi pina bombo intile maye NFM teka undurige juado
28: asiragi pina bombo indina apsha na maye NFM teka undia naro
1: la sirak lang lolo mon o rengariano na dede
28: kaji angkarna dayana seneya
27: kaji David Olesaini
29: kaji angkarna Elias kitiapi
1: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gereshara tena baikiasa
2: Mayan FM
3: Sipa katukul ore tiatu pang TV na itu mke 24 tenebo kameme TV kelele kuling ura vipe decode no on Ashu Digital TV, nitumoki ya shomo menu, araki settings, tegelu installation e channels, araki channel search, nigelu auto scan, araki auto tuning, nitumoki ya zanyo me scan po ken, na ishu na do channels, moji nitumoki ya save na channels, ore tini, na itu mke 24, tenebo okameme TV, amoke bunwake automatic, mea daya tatiatua TV, no K24, tenebo okameme, na itu mtiatua Pang TV. Enjoy top class TV viewing today.
30: Oyaleyo,
31: Mayan FM.
30: Oyaleyo,
31: Yeleyo.

0: supe a sholem tankara klo sungolo jore ne meti yengoto ke pekan kai yengoto ke gre ngora
1: ilo mon longa sedi ni tia ruen kagenya emma yenefem
0: mala yi gambala mon ne bugata pike
2: kamisa ibonga ne oji ngazeti na jo ene the standard na tulimu ne jote headline unbound ne bigiti ni wei impisha orais liopa o lelo shole kenya uhuru kenyata ne limu ni neji iji unbound ne rolo ngani unbound rolo ngani leitu ni nyugusugus Letugu wangiki, letu tauni, letugu tiki Ne pikiti ni weji mpisha nilibuni ya joro rais liopa Ukuru Kenyatta Nerushugunji turukikuli ngula jengu na akate kati siyasa elo shole Kenya Yasujube weji itayiruli kina itayu tuhaiko turukikuli ngule Nejo meurede raya na polo shiria na tejo kiketa ini Natangasa yoshia jo mishia peti retired president Erikore Enjama Nilibuni nejitu na ina na kama itokea farm na pasi Orais liopa Ukuru Kenyatta Terikore na shame nye jubili ni yako meure Ebuye itayena polonga na tejo kushito mkulongi na hatulu suichi. Ilimuwa jora kesi itina, negra ninche opposition na itukie bonga, ne homongo la itukie nopoa kiyomuji ya leazimio, ayitukie tukikule mwala ibeleka nyangarna merakeji ukombozi alliance, egra na anapa, pibu yengalare 2027, na ratu mkulongi ipuni utikita mahara kena ngor, peushi inakuku. Tulimuone anaze tineji ure orais William Ruto tenangata neji negra kesini nyaendelea ailepilep neut orais liopa Uhuru Kenyatta toongati tinatlu suiti ne hodo ne tejoki egra alimuwa jone nyore utanana ju United Opposition nelelek esabugu na political showdown ashwelelek esabugu mashindano esi ya sakipo itodokoya amore nenguzo yopana tejoki kiuwe nye orais liopa Uhuru Kenyatta tesiasa nerane homungule kotini wengi na sheria. Tukulio mwana kesi yote ya nazeti ilomono uti mpeji ya nazeti etejoki kiara idu hii model ngejuku na gara nara itobiru luru shira shige ntemara teloshole Kenya Kenya National Examination Council na tejoki kia kukipu idai ngor individual ashu nkara ikuanzia eti grade ya bori kuanzia ni nyeti grade 3 mpaka nebaya grade 9 peyo luuni ni aksesi ajuka kuwa maksila aruma shuka abilente mara ashuka kuwa kabila ntemata ele na duka rajas amwete juki ya rake tumia kure ntemata na kete metra throughout na kate tienka resu wile kere suma neji ni focus on individual nunga rio lungani ena ninyope nijoluni nkidema na rangera tofauti tofauti na ololo munu uti ya naziti la kaltu ino sakiada kote mpe jareo tejuki sababu doshi nime yu ngambu ni niku moko leng nipu aigir nkara na fresh graduates ashona atu pukutute university debt neji kia rushi sababu beme yu nkumu yenye neigir nele rekele mtandao ji ole TikTok tulimu kiti mpeji unia jule mkwitu ina jo ene rekele mtandao na jo TikTok ne taru ini nyo mkwitu na buu nagra iltunga naka ruk ala jari iltunga naka sana sana ninyese linken kutiti nipu kuli atumate iti aturo mutago lolotunga naka taroku lolotunga naka ruk lakea ninye ne rukuli ne adui ninye ne inyali rukuli nilimunine ji ure mkulu ngina lusu iti nipu ngakiri kijanani aare Lauti rui ko letone anjurke simba katenangata Emmanuel Bosire tenebo Brian Gacharu nile muneneji mkwetu ya mtandao shitumia kuloke janani nere lejaite selengen kumukoleng na atesiana nepu ar nepu rungule neji ure tangara kina nete au mundelunga na kajo vya kwa wangalifu uleng tesia inaji ene mkwetu ya TikTok tulimu siyana zitineju egena tenangata lopisani lor pilisi asu joleng nejuru peyo lo syndicate asho peyo lo enkikundi yoltungana na gira itu meinu ito ya mtandao ajo vya leja isi linken kutitik emuno ito ya social media kulia mwana kesi uoti anaziti kalitu inosake lomono uti anaziti laromono iperta Uhuru Kenyatta uti mpe jungwan ilimuni ajarana niru shugunye kukea na pasi enyaga na walariko lencha mejubili ena apelo ngule waljaji ya la limuajo ure na sheria na gana mitiki orais na jo mejungo rais liopa ilikore enchama nejo nemeishia na null and void yani ntoki na nimbiri na unconstitutional amukea rasini nyo rais liopa haki nye ashwe sepate nye pay participate ashwe ajing akubo tolongana kuhusika te siyasa ulo shule Kenya tukulio munu uti mpe jimina alo munu jitoi njere elalamika tetoi laire mkoshilo rapaye kete lo shule Kenya ilimune jore hodu ne kiyola jo sabu kiyoko lame isaai na kotele paye kopolo lingata ututu alichampai ete joki ura jore na mpange serikali na jopi import ayauru unkwe pebo ilkundi yani ora milioni tikita mumietlo rapaye nejo nelele ke lututa ingwa yok mekure kiyata eneke merake laduo kote paye likiyata eto li mutuene jore tankatashi natulusoye na akiti na ariane na kilugwa nishore ki leo boji kimutai lo la irimu nininya lorapaya kwa ingwa Uasin Gishu County nejo ugejo shiangata na urugunia ya lorapaya kwa polo nkibaye na angalifu nyungon o miatatu na hareke mereta nejo kake ure tenepo tenepo ya ukulapaya kilo unkwa pi ya bo nele legedu urugunia ya lorapaya kiliki mirio mera angalifu nyare nejo ure siyanga ineki ura ajwara ninyangata na iwe nchan nele legake if erasa asho potako lorapaya uloshole Kenya ni yako ninja mirira ya shuni njinyangu lunganaka munu nchololek nabali kulolangi likire muyoku tol jambai kulio munu utia na zeti ndugu yanku kaluri na sakinji lingini na ara mbilioni ndomoni na udo obo 91 billion uru biyana rejogi overdraft balance aureta overdraft na uru biyano shina ya serikali tenelo nera ngeti deficit ashwe neti wine ngurini uru biyani araka ni umunu ngurepe saina anangi te central bank pa kitu kikanya ashu kitu na yana afulisa elimu nileji ekanya malta na atelo shule Kenya amu kakumu eti waparo biyana arumunu gini tuweshuki na ara 91 billion ene anainuso control of budget nyakago tulimu nyakago nejo kishu shibeshuki na napesa ito alari yobo kake ore na ata ne ata interest ushina shukeki kake tulimu nejo ala na hapeo munu tuweshari kuna rubiani nero na yalong ituweshuki na kegara aponari interest lomono oti mpe jaile na lomono iperta ntoye eno pasukul na jeni utumishi girls nopato ye sirnare jokini chapegra ya uti ajaleleka aninche opa na yenuenke ma narapejo ye siyano ngera teina sukul nelimunine jitabayo kiongole tena kutini kake nebo ya kairuki ya mitiki bail amu kegere ngola jopeo munu ni bail pepu kuna hape mbepo ye keno kake tulimu kutini nejo midimia tungukina natoye tenangata amu kerini nye nkishu ye nye batisho mwetil tunganak oidim nera sakena dukera nera tidigwe nelimu si nejo ashoba kitu ini nyeni bulu nga naka sholo nga lor maiza lenye ICG ashoba isudo ni yako na hitu shori bail na nakera umurugwa na jene Kimende tulimu na ziti ya jore tidiwe telari constituency tana aloe Kimende na homore ya na isho ke toro nuka la aral tunga nako urukuni limu ni ajiri tunga nako urukuni ya homo itai burudika nipo waka na isho tiwe ine yolo iling amu kera nkarndi niwe ye tiwe ine juu kwa suu ne tiwe ine juu kwa njuki nilimu ni jini buwa kaila lwa lewa ameratunu shia kake pa kena nya kawaida kake ni waka na isho toro nuka nela hii tunga nukuni tukulio munu tiana ziti ne loto hii nabu shushi ondo munu e senate keji Kenya Women Senators Association Kewosa.

0: tilo simbolo sidolo mojo elo toto etabaki yokona saa yenka kenya tiatua nga kenya mayen po kilo ngejuma tatu merabaki juma sara manare mero shoso ngone antada kenya ibu itarenti ya masi udhara mara lenga wale magoti Emmanuel Olekisemi
1: tenebo nanu PK ilelio na show saita kweni
0: yes dito ni mundu watu wara maasai
1: kabisa
0: naishi torok tiatua lo shule kenya ere nyamali
1: kabisa
0: problem niki jama mkeju la sarka limengu rukoto ipo kini kiari ama ayuka na wananchi le kawaida ye onanu
1: yes
0: kainyone demayo pe kiasi peibu uri na ishwini na ishi torok tolo shule kenya
1: nito ni ngoma unioro na tofauti ziru kuleo tejo nejo megele nye bunga kina nalata na ishoku
0: itejo kwa ya of course itejo nyangusi yoko shaka nanyo kata
1: ure lewa
0: ure lewa
1: aisho yu marare
0: kingwale thake yu
1: neli molo giri nejo kera lo benye ngobi ngufu
0: yes
1: PR niwe ngenyo
0: naisho
1: torono kutelo shule kenya
0: kato
1: limuna isi nyolatu hili kai aini ningu nyuti kisayu uji Ben kejina Ben ngai kwelel
0: kwelel
1: neli mune jore nyamali ni kiyara kure kulupi lisi yate la ninjake ngore rayu metare naisho nabaike nani chuti na biashara enaisho
0: tena kata kendi wateno isimu nabu
1: tiyo
0: pekito mwakiyara ngamai rajoto oti yungkoto ye Facebook oloti yungkoto ye SMS
1: Yang kakenya Mayan FM.
2: Halo Mayan.
1: Ninyana.
2: Sarawani.
1: Wee.
2: Suba.
1: Ipo uling.
2: Diamo siang.
0: Wee.
2: Suba uling.
0: Ipo uling.
2: Mama Sheila rade muruwa na hizoi.
1: Karibu uli Mama Sheila.
2: Naro ningura ingigwena.
1: Hee.
2: Naro ara mayolo. Kala unye negite neori.
1: Hee.
2: Halo rado ni magi kindo kilindu ya jema raka huole
1: hee
2: aji ya kore rena roki na jame shu
1: hee
2: ita kuru marido roo
1: jio
2: aji ya kani yali rado ya nga kwa huole ama rudo mekule nkare nekash ya mekule arpa ya sabu ala nya sangaire nilo kuna rao niki ya rayo rao niki rao niki na jiulu
1: hee ulu
2: ene kwanza
1: hee
2: Aria osoru alai de nilo rado vina kula durunga na kuma Ore rado runga nyo yoli Miyu rado ni mbo zi
1: Miine yoli nyi
2: Aria ganga ina nga iya ke yu
1: He
2: Na gala uni rendo gina khena isho
1: He
2: Amore na alarikong ninyi miya Marune me miya slai guana wo di aruangishu Miya alarikong lo ilo di aruangishu
1: He
2: Awa lana ye lelo polisi ya mo ay ende enye ninje Wami doldo ya je uwa mura yongo
1: Taka kanyo bi miyara ara lariko kashula igwa naka
2: Miyasa mo Ara wena nuka joge yogo kirobo gini ake isabu
1: Lela kati nebu
0: Hegre shirikiani
2: Olo nyo sangkai kama roi duwa na Eri kore roi na irore mkob roi duwa na Kikira kali kwa nabu ina ijuina
1: Ehe
2: Adi ya Allah nyasangka yo rado dan arage mi hormor wengi ne. Yo lo rado do me bena rado ne rumi shundi umi.
1: Na ya uang.
2: Na ya naga ya gala isha ge.
1: Pa aga agen de maras yo gana lo benya ngkob nda ilu ngana lina muru waka ana idi mai.
2: Mere na idi mai yo amure sebarra. Iba ore do njanto mono ye na inje ni ngoyongkori na dia na shoka ge mishandawa.
1: Mishoru?
2: Ya kadamu roi na nuwa nkai rake ne ginyo rongkiyo nta monoka naisho Olo nyo sangai ni aku konga sangiru aki ni aria naishi ne gili mbaayi ne tanyil tu bari adi ya kape ne gongiru aki kacho ibu rali ara armurua kamo anye yu aki naisho
1: Ni ara la waiye ningiru aki nye?
2: Ya armurua ngiru aki
1: Uwe?
2: Ama nana ire na ninja lojo na nja ke diya ruangishu eme raro iya nga ina nga iya ke iyo
1: Ninye iye?
2: Ore na ina nwa na jo Wasera ma lolo shwele la maana ina nwa jo ki Ama zilongu nga asam Gikide ma iri ya nga iyo
1: Ashe?
2: Eee na ngoro Sheila gare nani zi
1: Ay Sheila
0: Mama Sheila is naretui Asho lenki gire ngonara kilikuli nyoti yungkoro ya SMS
1: Ne balada raba yeni ajo gara mokoso.
0: Kera.
1: Ya utata hake lawa. Jitu hake. Meyeu lawa ni ya riyana yu.
0: Negra ishirikiana.
1: Yes.
0: Kwa hali na mali.
1: Nebo ya debe ye njitoma yu no. Mba ina hati ina agara mehra na isho torono. Nejo badala nyana yu ningi ngore anaketi ya separaini. Nekenda bashi ang mshugunya dana raya.
0: Imagine. Nekele kule SMS. Nejo morning. As community, maybe we create forums to educate people to stop using illegal alcohol. If there are no users, inaeza isha. itu dari limun karena kakak syamara jadi sudah yuling.
1: Jadi kan dinding tengen nyo. Kan dinding tengen.
0: Ai teng ai ngoro barasan.
1: Yes.
0: Ai tengen elrunga na kaju. Mesi dai yam dolta da madara na yau.
1: Eh.
0: Ene shu dorna tulu shulema.
1: Pege ngore na ka pale lunga na poli poli. Yani mesi no shudu na ka pale lunga ni yulu. Mera ni nyobe nyo nyara gaja.
0: Kabisa.
1: Onyora na pale padala ne ya. Na ibunga lunga na de ma keje. Pengore na ka pale na duru ki.
0: Kesa keja ro gori Facebook.
1: Ko jina jo ene Facebook la lo ke likoni cha grabu lutu ko to ye Facebook. Pege ni sine je maoni nye. Ne jo good morning tia tu ka Kenya ma yene fam. Ekeji Philip Sauli nejo atumiro ndaito barakiati murugwa na jo enayeto yopake nejo ejo biblia tuondunge tarashe amatu itikita orgeri ledukoya inchere embuwaru ru enaisho nabi na urebo kengai waitapongo ye nemingin neku kore country entai oita yu licenses ore county na kore county na ndaita yu licenses endo jurna elenjosho mendo kiki yako iropiyeni yake ibu wapa yete jendo juru wanzini weja license
0: yes
1: yete joni nyolongani uji ila bahati kayeni kutoka Tanzania ne jore ndo kine saidia yona elelero tenigwani airo diri kijanani ajoke metaba lianisho sawa drink water ke ne jo good morning ntia mwa sirene bo pk arimiro ndaya ti muri bana jo ewangan wore de anisho ne me wure ti ana ko pamu erudumu nyanda sati erudumu rota sati wala mayu wiki yare na arlu suite niar ne yike ne mba ipo kin tena tetaun engobang yes to limoni ne ngodi na bona rari yike ne fere ngobeng ze jarudumu nyalo ngana erudumu nyanda sati ne yike ne na shoti ai tena murugwenye
0: wow nduwa torma seke granga mana na simu nyile lo kile kule sms le Facebook na maila juke nduwa reno kini bitengi buwena
1: kabisa wore eniyini suluisha enyamali bokin na kiye naiperta community ashe nyamali ningira na nituduwa nitisibu aje nyamali na kiasa ingine ni miasi shungufu wako penye wore nduki naasisho nene piki lomuni nibu nene piki ngigwane nibu kiare ndo naji holistic approach yani mara nga sisi ye guanare nigitu nduwat e kila mutu pegi yulu wajoka yeti ya nyamali na wale stakeholders involved tunga napo wakono yiki liguani shoreki neme duwane narumo na iguanari kiesia ya naisho neme paka paa ola iguanani ya kutu yuwa sekarini na me mpako poru minister ya kutu yuwa arpa yeni jo deji liwa yeni jeri ndasari jeri lala iguana jeri lelopilisi jeri seni jereke janani jeri mpaka selingen jo deji mpaka la meraka seni nje mpaka duwe koloro na ushiwa mera naisho yuruni neji mara mugi yola janaisho sisindai mire rata bitu mtume nguruma kai inga mwera sana ishana wena
0: itio ito
1: ure solution natumiti natumu na ninyana idini boyo esi ya yana ishore lo shule Kenya yanga ito kiare kidi mserkali nebi kininche sheria endo kinaji regulation hawa
0: regulation
1: yes na ure regulation ure yana isho trono maruli kia ken memiridu yana isho trono rom ngote lini kona sabukindu shina rindu shibai sabukindu haa niwege yuko na kutika bandani amuti inelelek niwege jina isho torono maagera serikali urusa nere nkidi mara na ikeni ya shuni beleke nyeta shiki nenaishi ni mitike punu olo shole Kenya kudu ndiru limutopo la wajwara nyamali nikiata megura rungwa pia begra uwe mwana na iki mboyo rake mwketai
0: tiatu
1: olo shole Kenya ningumu

0: Otikoshi, ekibore ologirikirai
1: Wafo,
0: Wamba
1: Tenebo Otale,
0: Mayen FM
2: Ewan Olusho Esiba katoko linyo wangana Olusho ni solakiti ya tuyo nkake nyamayen Pukio longi Jumatatu Merabaike Jumasara manare mirosho sumwa Enta nakenya, buidhare nti ya mwasi Udhirimura lenga wale maguji imani ulikisini
3: Tenebo nanu pike ile liyo na show saita kweni
2: Ndugu yangu enyaka ishaka igil
3: Yes
2: Kajwa kwa mara ya tatu sasa Aijira na suri na tijogi Nejo TikTok dates lead women to
3: yes.
2: criminal traps.
3: Ekeseba?
2: Hey.
3: Enasiai?
2: TikTok.
3: En TikTok.
2: Mm.
3: Etawi enasiai en TikTok antabu indu.
2: Kwa mara ya tatu.
3: Kwa mara ya
2: ngapi? Aradu ana story dana atanya kajai girta ngazeti.
3: Yes.
2: Eti page 3 ya ngazeti na General Standard Water.
3: Ehe.
2: Njere?
3: Ehe.
2: Eto na kele jita inkera.
3: Yes.
2: Na hapu nuku lodo kai sabukin. Mtao nini sabukin. Pariju Narok.
3: Yes.
2: Kajiado. Nairobi. Nokisumu Mombasa. Neno tota avaramo nyamani yungkoito na jie ne social media
3: Kesewa
2: Eimu TikTok Tunimu?
3: Yes
2: Muti nesu jalo wanake mpisha yuwa lunga na Nyebwe live chats, nyebwe nyundo na hijwe nena
3: Yes
2: Nede juki ewe na kureshe sabu kwa leng Especially Tuose lengeni ngejuko tolodoka
3: Wale nkera po kini ngejuko tolodoka
2: Yes
3: Na ke gara nyamalu sai Amu Itinu mkura niwa gara itegea Tungkuitu yi emutandao
2: Yes Urawele kankera mpisha
3: yi
2: Eranyeta. Ni usha challenge kulo sungo litin.
3: Yes.
2: Ajuna saba idhiru.
3: Eh.
2: Tinde don jaramo nyamani.
3: Ni de rua so jini
2: ni na la kruna. Ni de
3: aguno.
2: Mano zozo.
3: Mako
2: na ja.
3: Ni yo na raju. Yes.
2: We. Hapo. Sai ni kubaya.
3: Ni abisho ni nyese lenge yete jano zaraba yan la gara yete jambo santau.
2: Me gara
3: ombe. Jara de ga ya miage kuno lungi. Oh. Kumbar mukoraj. Rasaba lagi oba.
2: Embo rombo kore. Ne wegere da jugo na selengen.
3: Yes.
2: Oke na je mukawon. Na ri sugulu ni. Na ri erkas ni.
3: Na ri aga yin noiro ye mutandao.
2: Mo
3: di kito kore
2: na. Ne wori shole nga me garmo nyamani ku mbo.
3: Kiji yango binyo.
2: Erke ko.
3: Kiji yango bero nyamani.
2: Eh.
3: Ini.
2: Ehe.
3: Na katorono ra ndugu yango amu. Yo la jore shide noiro ye mutandao. Kide mo longa ni ta kuno yu.
2: Yes, longa ni super.
3: Longa ni super.
2: Longa ni
3: da yo longa ni ligi njali.
2: Longa ni ta pesa.
3: Ama na si ayo ri ni juji ga yena mu nyaga ka jamera iluru Nairobi ngole. Ne jing mutandao ta ra ngai longa de banu ro bayan.
2: Imagine.
3: Kuja pole pole na ani. Katorono ka kombo bangu.
2: We,
3: Hini?
2: Wale tuneje Iregyogi
3: Yes
2: Kea hathari kio mwale siya soranto mwini naudo O naudo tenakaratatu ya loshule Kenya 99
3: Yes
2: Fully registered political parties In Kenya Nijuwe retu kuna political parties po wakani Eto na kemea ta Edwin Sifuna Mpati
3: Minyango denye Sifuna Mpati nabu
2: Eto na ranyo
3: Ne ete nenye
2: Mpati nabu
3: Yes
2: Eto nimu Kaki Itejugi, ure baikinda ringu tumuno meet Ola pale tumu
3: Yes
2: Keisha Nure kila presidential candidate
3: Yes
2: Nere mpati enyesi yasa
3: Nere mpati enyo
2: Enyesi yasa
3: Amaru isifuna Kitu narabi jibanka ketalua maru wabe nasi ya ibai
2: Ma,
3: ujula ajol tunga nako shuru dumutua sifuna
2: Megra ba dolu ikanga ngurki umale ODM
3: Na boina
2: Zoningo
3: Niaga dolda ba juru
2: kutu
3: ODM ra kaitashi
2: Yes, kaitashi kete ODM Peiki ya roldo nga kamuna NUSG na agara support ura na veldu kwa kune lupa na pasina jene political parties tribunal
3: yes
2: pyo
3: na imine nelo diem
2: ure berari nelo nyo diem ya kebarasi dialo nyebo kwa lakai dialo ure bebo ine neja paka ngasa manu lo shule Kenya aninga na juto lunga naka
3: lelo shule Kenya
2: lelo shule Kenya tiruko
3: yes
2: anakitu
3: ntio
2: ure amaneza itu nabia kirete ni na ajo kai register political party Wala jari nyajwa linda mwana inji
3: Yes
2: Bas, shumama nja kwa ya chumere jista Mapema
3: Kwa tolo mwana ibertakesi ya yambati Kwa ora ilisi wapa Uhuru Kenyatta
2: Nilo Uhuru Kenyatta
3: Yula jurungulo nalo suje nita wiki wapa nesumune sheria neji kita yuni Uhuru Terikore jubili
2: Yes
3: Amu meishia ora isli wapa pete ngupis Ya peri kita nchama Esiasa
2: Yes
3: Ndugu yangu kakore tulike kule mwole Nini ya kakuti ni ya kete na laita uu mzi Nejuwele na sheria na anale nvoid
2: yes.
3: Yani miboyo sheria Oldungani ya yote Peri kenjamu Arena Usiasa yobu Arena orais liyaba Arena retired president
2: Memetiki sheria
3: Leji kwa lalikati Leji njaga Ashugunye Ambolo se siyasa Olu shule
2: kia Adolu nangaze naje ni the people bail They ju back like he's never went
3: Yotu shugunye ni ya kudu juu Itu wakata nga salai wei
2: Yotu kwa nga salai Kiyo yoga ratitile burwa
3: Oratioti Lemurua.
1: Oratioti Lemurua, Ebejo Samo Speaker 001. Ayagenda Oratioti, Lemurwe Kikulia, Egeni.

0: cho nhau gần tay cho nhau xung quanh nam mình nhận anh nhau phong kêu tôi gì tụng anh nên nhau thành cái đấy anh xin đại khi đi ở ra khi đi nhau mua gì ra gần para para mà đi shop pole mẹ tay nhà mày nhà cắt tóc thì nên đó những đồng tiền cái cho đạt rồi cái gì cả cắt tóc full cắt tóc liền cái gara cái đôi yam cọp đang gara đôi yam nang cái khác gì rồi cái chuyện gì đấy anh cái nhà chỗ chỗ chỗ đam mưu yêu tập học kinh bài khác gì đó là có gì giá phải sắp phục quân lên làm việc là cái nhà tiền là phải gì và chỗ là lapa lapa để cho bây giờ pa ai nhà cặp thì để bỏ lapa liu xả đã đã ra thì đó là chỗ ít thế cho bỏ lapa nhà quê ra thì thế giá là phải tin nay u ở cái giá phải sắp phục cái ra thì thế giá cả thì tiền bỏ rồi thì đó là cái gì nên bây giờ ra đó về gì tiền bỏ cái nào cái chỗ để ở lỡ số vào đi lost ta ya ke itare anana kununo se se nyamo wore da tir da ke ja dei ka ke wore ko daro je di da ke ja ke be ya bori je ja ke dare a je dilai tere u je ba da sada de la ta do ya lo je ba da u do pa ka ke to bo da je ti da di jalai tere wore tare sa ko ti da ke to bo da ra je ti lai tere u ti di ke je de ti ye pore ku ko lo do ro ko yo je di da ke ti ja ke to je ti lo je da sada ija da do ya dan tai to so ko di di ibei abo ne gi gududo ke ti wada ra bata sa da so bo ai gududo se se di lo do di pre la so de ta ya ge je to bo di jo bi e ti ke fa sa bu je go o do bi ti su sa bu di ge do bo di se a je di lai te re u di su ko da da sa bu ti ta tu ku ye abo ko re se se di lo do di da gra ro ke di wada ka ke da ke ju ta kara ke to ya bo ko re se se di lo do di da ki ya bari o go di ya gu bari ta go je ya gu ta do te si di se se di ke do yo ki lo yo do di ke de do da se se ya ye ko le da ka ju ke ko le do ta do sta ba ta gra bu a ku so te go ta gara ke gra bu a la u ta gara ge de yi da ba sa ri ta gara ge do di da su ko do di ga do yo se se ya ko da wore bi la do a ya ta e ta ya ge ko le da ba da o shi ba da ba da ra ge o shi a ke da da ga da e li te da ta ya ge ta ba di di e bi ra ya jo bi la i te re wa bo o re do ga i sa bu ge da ba ta do be ya ka ke wore bi la do e ge ra ku be ya i le te ko le ka ke ko le ba be ya ta ya ko da wore be ya ko be ya ta e do ge be ya ku ki le ti ge ka ge da da ka da da da ka te ge do da jo de ko ka di ti da ja de o shi ba da ba de e da ta i li ta i sa la ku di ija dare dare dare dare ija dare dia je ti lai tere we ni ka ta wore bi la do ka bi ti da ba sari o golu pore ti ji da ba de le o da ji ku do ale bi ki ba ye ra yo ka je ti lai tere u ba de le ja ra ja se le abi e ta ya por ba de bara o gra por ga pa da ya lo ti to bra ji o ko da ra ja ja ra ji ti ji to golu ji abi ji to ya pe ta o lo ja re ka yo re ra u ji ja ko lo e gra ji ja ra de ja lo do du bre abi ji to ya ba go gwa da pa se o iko ge lu so ala ba pa lu ba i do da da je ja ra je le tu re ba lu tu a je ku ki do ki ja i ke to ki lu ga da ga ke pa ke ga ya u da ra ja di ka ti da cha te ru go ji ai je ta sa yo ta wa te bu ji ke sa yo gi la ko lo ya u ki do ja ke wo re we ti ju ba di go ra ta da ba wa do di pe sa bu de ge bo ja ka da ja da ra ke ba ji ja ka da ja da ra ke bu go ji ya ba ra be ro yi u di de te lu a bu ja ja da ka ra ja ja gwa gwa gwa da dor da fa dai shobo gora dai de ya ba di shobo to wa dai ja bai ge tira ga bai ge da bai de le da boka ta a de ja ge ge da de bu ge da ge ge ti a ge ge da de ka bu ka bu a da da ge bo du ko lo ge de o she ri ri pe ye de bo du lo bo ka ge e da bai ge de te jo ge sa bo si ga zero zero wa a gra ya ki te bu ni ge ku ya da se da ti bu ni ge po ke de la ti a da da ra ge de la ge de do ro ya da ifaju e cidade barua katokoli di darabata da gera pogeka aba yata kai
1: o speaker 001 sam koilel kaja max ndikinjo
2: ai rubri ole ngora tutile murugo pongeze sana speaker 001 sam koilel very nice to lora tutile murugo ele no swapi
1: yes
2: p
1: ino swa
2: kai sham max nara
1: 8% tuare njo max na balije
2: no swa dosi ngora tutu
3: isaya 41:10 basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
4: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.

0: kabisa kabisa kabisa na jeri mbare unasa yula ni mwani suwa unwa na imalika ni ora tomona tia ni gali ajo enora mati ya na
1: yes
0: kujua na adi officially
1: mhm
0: ere yanka jidu yi ora mati full house
1: yes
0: ni kujua na yula ni mwani good morning
1: good morning
0: era subat
1: kara subat
0: ehem uh-huh.
1: Kupua
0: yes
1: da yanka genya
0: ehem
1: dola rajo ke wang tari yanko
0: ehem good good good ara yo grass body e kinjanga jana shi
1: chi
0: yo nga yeseriani kedu munyaro ile sidai na ada nga ganya e dotara ni kinjanga jana sha mu subat ni kinjo sidai nga yi anashi amo iki tiktok po kreshata
1: yes
0: kedu ana ganya sidano ni kinjo nga yashi
1: mun
0: kore nyiji
1: grass body
0: aro
1: shi bengai
0: yes
1: ara mayana aturi koyi
0: yes
1: ni gila dole no longe rara ni kijashi
0: kabisa kabisa arana sinjala ni ngolang kisile gajo ata yola ni ngoni ira subat ira biyo ri boke na bena
1: initi
0: tanga ganya edu tara
1: yes
0: ni kijo na ya karibu sana maria marnade nebo mabetu mpaka saja
1: sana ni
0: mpaka sana ni endama tena longi dura ni kiti ngolo ijo do ene juma ene
1: juma ene
0: ngolo nge kasiari
1: durata
0: ngolo nge aresiai
1: yes
0: tariki na rari kita mari wala paliudu baidu edu banyo laba isho ngusho ngolen
1: kabisa
0: isho wiki nabayo nara gara nyo
1: Tolaba,
0: rishunye. Yes.
1: Aha.
0: Na mwalaki kira ngamutua laba by the way.
1: Imagine.
0: Mwalaki kira ngamutua. Kakashira nkaina ywa yoko mbaka eneweji.
1: Yes.
0: Niju na yola ni karibu sana. Maria Marnade nebo mbaka sana ni. Kaji nkarna yola shilengri.
1: Na jina numa siata.
0: Yes. Niju na yola karibu sana. Ramadi le durara. Sida ni mba oling. Sia jume mirabi duwa nerobi.
1: Mirabi rara.
0: Kira duwa rara yonko lukake. Ifani tenko longu shita nari shata nerobi. Kaina ni lobo kidogo nilaosha mpisha ni hadi nyingine video hadi nilake na ndio gaming meleke tukia noku
1: kimi
0: ndi ndio wenchan na kimi na ara ngolo mpaka yani ndio bidi mpaka nyau hiya hapa ngolo na wana waje kama rosha mpisha na ushe kidi video pora hapo lo ndio bidi ndio ndio ndio hapa hiya ngolo
1: mpaka
0: ngolo ndio hapa
1: Emigili ginaga energy.
0: Yes, exactly. Zinyamu za taba yo ngai, ndo mita ndo na ijo mpisha.
1: Yes.
0: Ndo shi mpisha na ukumbusho. Yaani pia damu nyenyo.
1: Ndo kitina rumsele.
0: Ndo tinga pa narlo sati kumejabe tu. Ndo tungani jabe tu nyo. Je ya bangara na rasabu ke ya bangara na ronkai. De nya bangara na mekaja. Ndo aram shi ndo kapa.
1: Hai. Hai. Matibiti.
0: Yes.
1: Aha.
0: Apa radu ni? Pamal na era ye amu yo lajine almost. Itu ndai na bukila ngoba njairu na size.
1: Aha.
0: Ndina bana na yo apa.
1: Eh ya rai si yo TBT.
0: Ndina bana na idu yo kana pakara ape aparado kabisa. Ho ya gela. Tava lagi.
1: Miyo yana dal tungana.
0: Oro goti.
1: Oro goti liki njo.
0: Yes. Ne longu ndibi. Nei na ushira ba yo luku. Kwa mungaro eh luko na tisha na iyo.
1: Oro mungaro na ore ndalda na aramiyo.
2: Ore Ebola na emoyian torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nigribom ore Ebola na kita suroi tenembungo sarge araken kamla koltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruwata ngikompeni osintano arakete nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itumsi tenembungo sesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyian na ko imololong e giti dwelo go nyoleng ininge myonto mputo sesen e lorodeng kwa shoge ni lobishote ne bosi e woltungani osargeli

0: Wasawase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendro ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Bu kyolong ejuma mosi sarumnare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antina nai
3: Maya FM Maya Mayan FM
4: Mayan FM na 1.9 vishana enini kito yuk naro county tenurunga
3: Mayan Maya Mayan FM
5: Mayan FM na 1.9 esumizo yuk kajada

0: Erona ke gra ora isulia mloto angrona ke ngoi bere kelolo ke biru na ke sepada nye tena bush na ke ong ko binari se usna lolonga sabo ke yoi olongo nyongo nye tola bara go te murwa elo i jukte lo seni kaundi sambur dan kala ge yang kurena rasa bukane mere na kan kare na murwa kelo sekala nyamale ke hiro ngona na bo ke tenti me ma tola bone bolo nyaga fane parre ko lendi oto ni bonga geselenge na bo orolin tikitama de muri na fashe ta kaunti na koro na ro bhoyen kerai orolin ko ni karibu na maisha ngor kyolo mane ma yene fem ma isle gajo erone ren kolona ma yana sana vishana na gandama aisha ngor kyolo mane ma yene fem ka jono Steven ule Saringe
1: Steven Saringe
0: Karibu Mwerudu nyana kala mwini ngolo shona alia Amerika na gejolo mwini njere Eto na ke gira ora isulia mruto Angoro inkwapi ora kilo loko Ejo kero nyaki tenkaranado Oleng emo inchiri na tia bori na bushu olo shonte seo sanalunga Ola mwenele we magilari kwa nilolo shone Kenya Rolo shona kile Amerika Ejo ore hodo ni arai mali umasa Na ramati shore kitongo yure kilo loko Kake tumeto iyo nkuloto sapoko Na emo ilo shon kituaka karsisi Kake yona ora isine vikingiroshi Iyo unorong kwa bi ora kilo loko Ejo merai embengi kituna rekito nena kwa bi ora kilo loko Negrasi ai ma Enkironya chara mwana kama indileo Munake era mwana maendeleo na imu nage na busho o nina kwabi na deseo sinalonga tentumu nage na lorodogo ya yelo jorenga na unga tolosho na ili Amerika
2: Africa's problem is no longer the capital available Africa's problem is the set of rules that decide where that capital is deep and how in April at the inaugural Africa We Build Summit we settled the first half of that question Africa is not short of money AFC's own research has since put a figure to it. African non-bank domestic capital pools have passed $2 trillion and our pension and insurance assets have also crossed $1 trillion for the first time in our history. Now, set that against every dollar we have gone abroad to ask for. All external loans to this to the African continent between 2014 and 2024, 10 years, concessional and commercial together, came to $1.7 trillion.
0: Orais William Ruto grana kairo de loshona le America sabuk orake yoi olongonyonyi tola parako temuruba eloi jukutelos ni kaunti ya Samburu rengara gengare nemeta ina da sabuk nagala meyo ibangudana le loto na kaishira ke serikali ya Samburu na dia buri gor gafna Jonathan Lati lelite ebeta brake ni njolti ngalengare odina muriba biri ngina ko somiro graima erlumutu na jo kenya mal ingeshu orongona ga hodo ne raile ko gelunno o amira sekara le nyeton kaule ayengori ngori yongori lo parako tengara gen ko na rishito yi ola le longa lisni ro tiktam ona bishana
3: yotuma da sa yosna niga da sa ga ri ko ka sa da yo peji ajo ki wodu na mugi da braga danda in gare peji yo na baga sa da yo ni ga da ngare ni kuma gare sana kiata ni ko boidare dinga dinga ra tua ni ne tokna da da ki yo mata ma bore da ndo ko ro bire ki yo bore da sa ana sa bare ni na sa da yo ku tua ajo ki da ajo ki da braga dinga bore ku ne ki yo bore ku ne ki yo yo da ku rai ganji banda da ta mo banda na do ku rai ngam na da sina ba ku rai ki ni na ga bigil nana adan dogna saidi ayi de yo bora dani ki yo kee de bragin naba yo de dana ayi de bragin na dana naba me de bragin yo naba naba yo me guna yo sna lengai ne ko nemi dogni abana ru yo gura am gore daga bana igi sama ba en to dam panga si age de age ki naba yo abari naba yangare dana naba mo gure igi mai be de dini gare ne bal bal na yo mto ka so yo ne gara na ngara dana naba de bragi yo ngare o na ka na ngara selin de bragi yo
0: Wale nage, rogo leo mwenye nga uri leka undi na yankare na rogo nage jolo mwenye njole Iba mwa wagafanai, wera shiki kaunti yankare na rogo kupati kule nduto Ayatoko jolo tunga naka uri yake napa, tinti mea maho Beite ringa, neboru, egra serikali, ajoro, isyana, oro tunga naku nalike nwa pia lage Uri gili kwenele, wae mwa kule nduto, temuriwa, ashute school, uri kerine, temuriwa, bunge muriwa digere Egra iramanyo, enkiro bila rando rasani Yatoto na uri nduto, isyana, osiasani, ogra yewuneriki Lilo tunga nake jo, kegra na serikali, jiru naramare

0: etii alo mpisai nalekwede serikali ajo naa kelak lelo tung'anak oing'ua apa ina time mao.
1: Mheshimiwa Rais aliweza kutoa 2.6 billion shilling kupea hawa compensation. Sogo na Sagamian walipata zaidi ya 95% is almost done. Lakini nasema pole, kuna ward moja pande ya Melelo na Olululunga, kuna shida kidogo kwa sababu wale waliandika majina either wameenda kuharibu wakati walikuwa wanaandika, lakini nimesikia wananchi wanalia na ninawataka kuomba hao wananchi wakinisikiza wa Melelo na Olululunga, part of Olululunga na part of Melelo ward huko Narok South, na waomba kwa vijana wetu mtulie, serikali yetu kuu inafanya hiyo kazi, wanataka kuangalia ni nini ilifanyika ili tuweze kutatua hiyo shida.
0: Orga fanai parre kole ndoto e bonga ki e selenge na bo ola integritam e muri na fasha da kaunti na kuru na lo proye ngerai ola lino kuni ilo mona ko disiputwa ilo bisano lo polisi a chule ngiro redi si ai e da kaunti e narabo e bonga ki no ola bisano le muri wana kana fasha ile mona lo mona ngere e gegra no shina selenge ai bonga re ai bonga ki ola mari yo bo e ngerai to doga le narabo nebungi ngwele saimirenkawarie bebondraigo ina karakite aitabaya orikilikuwa hai engitora kwa polisi akibuna kaitabaya ina selenke kotini taisiri indarikina ratikita mkuni telabana lena udo
2: Steven Saringe
0: Meginta sim anyora ilomon lengi regino tepolos kaunti na yankari naroko ilomona kulo imagita oroko mishona yura shikina kau na mulio bunge Kennedy Mwangombe grariko entumo oropa yini uduo sotwa onabushu denebunake oropa yini nyumba kumi atoto na lelo ariko kilobono kreino sa waidi mna neohilope na mulio bunge tepolos kaunti enoroka naroko central yilo ya jokera yungumu yortunga na wangkaji na apasha omanya ina mulio bunge Uli nagitengutun ni gira mwenye kasiru na maa UNFM na sene ya mira yilu yoko lomu ntengutuna
3: Ibu ngentu mormuseni lor kijijini lolubot na apasha Orene bodi sisi lepo lo senkare naroke imakini mboso tuwa onabosho Tia lolunga na komanyolduka le narok Ori rore tate nkopiso loti lor komisyona ili ina county Netejo ore county ya narok na aketil tungana longkutukie pokin Nenare ne anyiti pokin ngai
4: Mira yoko lona lepisko miti lona lo sotwa Kide jo miki yewa larabal dan kare naro kusun kabila din boke na din naro amore kabila din boke na din naro na kinyongol dungan nim bulo anga ishona na na ime kombalesha na ga ko dungan na ko sa biashara boke din ore siasa le ndoke na lotuelo le mege nyora siasa me a wor kwenyi aya gelo cholo masai dan kare naro mege nyora ki yewa ke ni ko ndi te amani to sotua le o shukura le o dungan no amanga yo kina gelo la rikoni
3: ora ke yene jane te jo me nyora dunganak o ingole leloduka
5: Paul wale naeku cha maloki jiji le rotian niki amuata ka uli naboki te jo miki yewu ala rabalde narok ore lorore yiro dunga nako je ekintu kwalduka kito shola da bola la shara lang lor kokoyo olo olumbua kesi or baluya niki te jo miki yewu kire jo bezo ni dunga nako futwa ni miki yewu dunga nako icho chea mbola rabal eki ye niki ripen kopang amu yo ki lopen
3: lomon lelo ibunge ngoriong DCC lepolo senkare narok oji Kennedy Mwangombe euti siasani pe mito geno sa lomo lengi rigino
6: maandisha mchakato ambao utaweza kuzunguka katika sub-county yote ili kuweza kuanza kupreach mambo ya amani tunaweza kuafikiana ni kwamba hawa wazee pamoja na sisi na system yote ya serikali tuweza kutumia kila mkutano ambao tutakuweko ili kuhakikisha kwamba wanaweza kupreach mambo ya amani pia tunaomba viongozi wetu wahakikishe kwamba wanachunga matamshi yao yasije akaleta utata ama hali ya taharuki katika jamii tunaomba waweze kuongea kuhusu mambo ya sera lakini sio maneno ambayo yanaweza kuleta taharuki kati ya makabila tofauti tofauti yote ya Kenya ambayo yako katika hisabu.
3: Asira kip na bomb point na visha na MyNFM te account ya Narok. Kajenga na Diana Seneya.
0: Asholenge Diana Seneya. Sabo kusi kule kiyoi tulapala kule kaunti ya kejua dole. Angara ya mpuro rosti kundu na sabo karengara na do. Ilo muna kule ya magatila lapala ko ekranga ma inkrishina MyNFM. Tialo nduwele yina apasha. Na kiyo na kina jangaki sirikali inabaye. Tola muna risaraka yoku David wale saini.
7: Irado ye siyana ho sirikoncha ka undurike juado changara gena ilebua himburore weyangata ho sirikon. Tongo to hini mebala hini buni mpopo kiholo. Kake hini meyolo hini ita ingiri holo nito. Nibangutua hirbara kuhi balunye inkasari na imaiti ya changara gena inabaye.
8: Mindi warunga yosigiria. Eda mbaka nien. Nangite seka sirikon. Ole Saringe Nanena Ngorokiolomon Te Mayan FM Kite Jaba Tubulu Zenebo Yok Nikitubulu Tua Mayan Kira Namba Na Botolo Shulema Ashamu Intubulu Yok Inta Yok Namba Nabo Mayan FM.
9: Ore Ebola na emoyian torono naishom kiliki ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nikiribom. Ore Ebola na kita suroi tenembungo sarge arake nkamula kwa oltungani otam. Kita suroi si emungilani oltungani otam. Irkara shuleru wata ngigompeni osintano arake tenembungo aito kiagane bungelo ota Ebola. Na itomsi tenembungo sese nloltungani owa Ebola. Ore bulabule na moyian na ageyako imololong egitidu elokonyo leng ininge miyonto mputuwa sesen elorode mkwashoge nilopishote nebosi ewaltungani osarge limintekim tendola jo eatakulobulabul arasho eatoltungani liyolum teke baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ningoru embata esio kinotom toripoke won erishar poke sojanka ikto sabuni wenkare narukom arageya sishore alcohol sanitizer menye kake lopat arageyene tarotoko altungani otakulobulabul tenaki kie ora maritoltungani oota kulobulabulo tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimpote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugia joketi ya na muyan na adenelo metaa ebayi itaparana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mwobom na adenidol eato orbulabuli le na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo yeyai matarit lelo olone tumiki Ebola nimikintoki si aetamana ormarenke kake matosu juratiot oosipa oita yu ministry ebiotishum ure tulikili kwa yoguta ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 girokisi jali urikili kwa yi emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP.
8: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: show length Sylvia Kores silo sungolilo yojo yena masaro na yesiro yegaja
1: aisudorie
0: yes mm-hmm. yesaro
1: na yesiro
0: aisudorie yesungol dabaye yo sangabi sa
1: saba
0: na bado ende kanyo raja
1: tikira mare
0: sasa da yolo ngala iningoni na roi nikijo enontun
1: ormaida
0: ibaye enontun ormaida ola iningoni kabisa tisha ni kerajo eno ntuno maida
1: yes
0: yao tekuna saito hii ena dama ola hini ngoni kwere hii yao yu ntuno oso kwa nilinyi hachua ormaida lino
2: un ormaida
0: kabisa yes ntuno ormaida ninje yao ntasio kumaru siya jama oso kwa nilinyi kaji kaja kaji kununo kajiru oso kwa nilinyi kakua tundara na ikaja
1: nati
0: kakua tunati kakua tunyito nungu kakua tunyinye ito duwa ola hini ngoni kakua hini ja tala mwanga sara yule lekile kweli atabwa narba yule kuna saidi yule na dama na nchere itaomo nintai Bishop Angel Maraswa nkumuno ormarita tekan sa eten revival taka jaro town nkulunga Jumapili tariki ndikila mwana apisha na wala udo idaro naomono sa uni ometabai enka Kenya umetabai kisa isi endama ilikuwa ulo yu tiambuku ya chua ilare tomono ile masara tojo nchere endu rurunga nak endu sinya umata endu rurupa yani endu rurunkara obera baiki ngotiti nanana njola amishimwa regulara lenye ningwa nana yami regulara lenye runolong na ngomono na ormarita yani pitu ruluka na pokin de payani kitwak ngera kutiti baka nyana na kita ore nyolo lungu lo amishire ningwe nkiama no long biyebunu awise yormarita kumo simbana tinyo atormarita la ningoni basi etno monongo lungu Jumapili tarina na tarina mwana apisha na wala pali udo itarusa unyanka kanyamba kasa isi rendama teka nisana jo 10 revival kanisa tato hii e Bishop Angel maraswa kijolo la Bishop Angel sikila juma niki arafie niwe ite nkite sheni wadidaje reja lini mwani reja kuna asia untu nenyo
1: ormaida lini
0: yes kakwa turuman ormaida yata kakwa turuman ormaida na rinyo
1: nati
0: usokoni linyi akini nyo ormaida lino jia wema kyo yes melasi mabaa usokoni yaki ara diye kelo ni ara nyo
1: ni ara si ntun
0: yes
1: kanyona rase this week
0: kanyona rase na wiki to sokoni
1: yes
0: ni somo sokoni ni dol na hujudi ki ngasia ni ya makeyi kanyoro yena
1: kanyona rase na kanyoro na grasa
0: ndu kenge ngasia ni munaja
1: ni rodua
0: ndu kenge ngasia ni zoni mo to sokoni ndo na judo me kege na amirisho kweli
1: yes
0: kege na amirisho ndi me kera amirisho kage dibo
1: jaga ndoki na bashari
0: jabalo nga bala jaga yoges jabalo mama na bona jero ndulele oluko bo utali na bona lasima be kenge kombe ti ai
1: tidoje
0: smaranga wona wona bolo mbira gol kono bona yombe eh wala ra bolo rubugo anga ni jaga tabe nda wembri billa kai yenge kompa ai no lasima bayenyo gasto man eh ngi ji hare na do mononi
1: ni siki ni bayim
0: raga ji kenna na duoteli kombe na yombe baba
1: na
0: gira yoltu gana na yola bendu na sita nyapa nerolta jai mu diki gen kombe bolta nyen kombe ngutu mu dengi kombe ngutu ndun daro ina na
1: yes
2: mayan fm mayan fm na bom puti na bishana enini kuzo yuk na ro county telurunga mayan mayan fm mayan fm na bom puti le esumizo yuk kaja

satu lagi. Warna hijau lo jalin kai.

dia mah. Orangnya ra.

Oldegana geura to moniuni onapshana ashuldegani ora tikita mukuni aninjana ko ngor pe wisatumun intipani yola jeno wisa komini bunage ngamanguru geluman ni bunage aji ngarishata no shage enki gwana kibonusi yanage aji ngolchani nikiraramban kibunaga imagite no shinage sa 10 na ina nako laini ngoni pe yagra joki tegea pale pale tu nengiok wekshugunya nage bonusi aji ngage enki gwane ngolongi durara amukumo mba na lazima no shage pe ngitengena lazima pe giutaru kigiranage apo dugo ya kigreria mari umetashonage satomon wari intipa na grana ya jugina ko lining oni kazo liasita yewe unafanya nini eh wewe nadolo lungani ugira ajote ni wewe bwana mimi amerita nanu samaki reja granu amer samaki kwa mtaa eh tajo kazi yangu naosha samaki na pejo kilungana kwa kule asol tofauti tofauti bora chakula ifike kwa meza bora gebe milaburisho ngurudi ayi ngiri ngire shughuli nias tafuta ka shughuli we jipanga adolta ba nilikuwa naona enkai mama na hata ninyi tata enoshi naji shamba boy ashu enoshi kiti mukunda enoshi kiti mukunda na bigi orio ngaji kejo lungana le Kilgoris emparet wikiti paret na bigi nage orio ngaji hapo tu esita na graba ingore na mama by the way ore ninye tini weji amefanya vitu mingi sana anadogire shamba lake na ni kidogo si kubwa karibu nusu meajua nyeke potu nusu eka kidogo tu amefence vizuri na kitu niliona kia labani nye bahati olenga mu akona maji

0: jo ni jeno shio greater Europe jani te upinzani na ile munajo mesiba ilo mwani katoko
1: mwananiita majina huko nini nini sponyo ke rebel leader sijui nini kwani kuongea haki yako kwa hisi ambaye ni demokrasia ni mbaya eh na mtu mimi nimewambi kwenda chukua silaha ati si ni maoni yangu kuna mtu mimi nalazimisha achukue maoni yangu si kila mtu ako na uhuru wa kuamua hey, jameni tafadhali tuheshimiane tumejua tuache hizo siasa ambazo hazisaidii ya tutafute viongozi ambao watatuletea maendeleo ya wananchi wapunguze corruption walete huduma kwa wananchi sio kwenda huko kutukana na mimi hata siongei na wao naongea kwa nini mimi nataka kuungana na nyinyi tujipange sio Mimi sina time ya matusi na mtu.
0: Lamon hosha modo ya gereba lunyeri na reseta orai sabali ongwale ngobe Kenya yolotie na Uhuru Kenyatta etuta olagasha nile bungeri losa ile county ya rogu yolotie na Alfredo leke riolale erikoror bunge kena na matele muna ajino sirma ansa ile na muro bunge osina sabuko lene ya wana siya woro sabuto nka ulele magole kiri ulele hello moni rentumorukio male DCP na ransere muro ndulele nati olosa ili na county na roke ili muna ajonchere eta yankata bito kini agelo horbongei ngeju le na muro bungei olosa ili county enaroga
2: ledi gore demere neloito olosho nyo na sena lemere ngere na geri nige ishura kishuro mbo ite olosho genya jorburgo kolol damago lo na isha kinyo olosho bolo loriga ni mwanero kwele kaya olosho ojiki na nata mwa rais nime ato wani opo lenda lemo yigeri ni obiso rais Olosho oyeshaki ningu abila nemishuri agara nje yona bo Olosho ore ngore nemeishunye denilo mosura ngore denilo damara ngore denilo suswe ngore nalo losho elubare losho nemedi ngore namulangi shune mengori nikigelu lwendu malare ndo monomieti oya made lorika kololo dia gorba ya nayo enosienda namanya nagala banya ketu nara tetu kawo munda ndo losho lo damago kino tie Nao muna ando lo sholo urbo tiedu. Nao muna lo sholo urki hoko nyuki. Enya kisi edele meulari mbo kila miti. Yagi josho!
0: Lomon no shomodoko ya kire balunye hule kire lale hoti ya nkesho lorika ile bunge tolosa inle county laroka imurkiyo male DCP. Eka isho gulio muna sato muna arendiba kaji Samson olege wang.
3: Lo monto ndo robu ta Mayen FM Mayen FM enkidesheni ninirorosa itikiza mwana rongolo ngina bishana e wiki
4: Mayen
3: nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo Mayen tor shirt pogen
4: Mayen FM itnabo 1.9 bishana e

0: Legan nage orato mono naudo ni joro gredi esato mono bo enteba nigiri nage round ya mwisho rero nage lelere mai NFM ngolonge Jumanne ndola aje mambo iko sawa sawa sida yana ale Nairobi ndola aje iti nkatampo kidogo kage yote tisa ginchake nka yana shee romba nage pogin na ndola aje mambo iko sawa sawa by the way ni granaga yu agrimasa intipa na mayana umadola jesho muyo garishara katuku laldega nage tikitam ni njoro gredi sato monobo ni kiti nage round ya mwisho kanga ilo aligraya yu aginage intipa na mayana keja ina murua niti tako nasa inage intipa na nga ilo aligraya yu aginage intipa na mayana kigrabo dukoya mpaka nage neo sato monwari intipa keja ina murua niti ni girawa yolonga ajogie buwana jiro inaage gira El Nino alotu ni gira na ajogie tebuka reteni kinta damu ushagie kila siku ajogie jipanga jipanga rasa di moja mbili tatu mwraye mwarata ino mampo yiku aje mwraye di ya mabati tena keo by the way anza kutengeneza sahi mwraye oltanki linore na geti get us vizuri Mwraida na itumogi wogu ankare esidai. Yola ajo kera ilunga nakla ore shaita. Ewero ninche ankare osirikon. Tulul tulul tulul. Unaenda mtoni. Negra asha. Eshita kila siku. Kake erona kiloro ya ala inguruwa ankare. Itono niloita nkona lagu ala inguruwa ankare. Tengara ki aujajipanga. Nye ngira ajo kie. Nguruwa tanki linoti nimi atoshi. Jua vile utapata tank vizuri. Tepeka ankare esidai. Tepeka get us vizuri. Ya gisha jugira itake nkare buwana. Mela ure esha ni mindogi ya nkaika kwa sababu ya mambo ya maji. Uro lunga lo gire rufenya mela keudo roof mabati yako imetoboka. Anza kutengeneza sahi. Mega boe rabau enchan na ishire enchan sapuko leng. Nindashi yeye enkekombe. Ana enkarae ni wawunye nkare na gira apukuda mabati the whole day. Yola jore velo real nino na Nushisha nage kunesho umemuto. Na uke titake nkara inu niweji nagira tinkil, tinkil. E jingile nkare. Tenkara kikewe mabati. Anza kutengeneza sahi jamani. Iyo loshia kajoke udo ina mabati ni mweji. Sasa tenesha ili nino. Anza kupanga. Nte rutu nuka inekiriweji sahine udo ina mabati. Mwraidi nya mabati nyanka jino kama inashika vizuri. Ndiyo kama kaupepo katakuwa. Nerumugi ata nkajino imara vizuri. Tumura, tuno kengiriwe ineudo tuturu mutaro tiorio nkaji. Pita pasha nkaji nkare. Jipange! Ore rolewa nkarolo keri. Tuno nkujeti. Tolunga niyo tengiriwe jenjene ikara. Shomongo ruwe mpegu. Onkujeti. Panta. Nkarolo keri lino. Fanya fanya wantu. Mwara iyo mwerato ontarino no kajoma mpo yuko aje. Mwara ibo. Kama ate nesurubo. Kaji duragi ntokini. Mambo kama hayo. Tana paisa hii. Anza kujipanga. Tene ntomono ninone mero tanki. Enda soko. Anza kununua saa hii. Kigirana kaa pudukwea. Terete na inage pole pole. Kake minchoko on pressure. Juyo ni mambo ya Mungu. Lakini lazima pia ujipange. Nagirana kaa jukiola iningo ni mila mari. Manoto nago singoli ote ni wejile superpower nkaiwatei. Ujiro nage opukoretai. Alafu ure peki shukunye ni kunanga musimu iti ni kigrasia yu wakinager masai entepa na mayana. Ni grasia ligia joike jaina murue noroku nasa inake entepa. Ke mutesi dai mambo yuko aje. Ni granaga yu wakir masai entepa na mayana. Na gira joki milamari ibetare nage meregesh SK iti ya duengiresheni. Ni granabu mpaka saa 12 jioni.
1: Mayayan FM.
2: Mayan FM na buong pwede na abishana e ninikito yung Naro County tenurungan
1: Mayan Mayan FM
3: Mayan FM na buong pwede le esumiso yung Kajiado County

0: Kabisa, aldega ni orari, ya na aldega yobo, ninyong ornage peo sa tomonare ente pa. Najida nanu asholeng, tor masaidu oligiri ya mari, aitherudu saisi etendama, merabagi nage narishata tagalo itaitugie bang tengire shani. Enoto nager masaipo kin ente pa na mayana, maru duarare ngolong ya taisere, niyola ajore taisere nenu sholong nigubo nage apoloso sokoni. Kesho ni ile siku, nigubo nage ajungo sokoni. Aiwa ndepo kine ndepo sidai ripoto na ingwa nage wala itoriani maroduara dengolong emerabegi tola loibor nikija na ishiole.
1: Meleleke easate biashara nisulaki onongkajijik na ikombowai nemiri Adil Estate toloshole Africa uretenete Kenya ikiyulo lelolang odi nkwa biyabo we mwaro malim nere urobia ni merasa gini nenana yegu kake na inusie kyo serum kirerenita enkigwa na sabuga niningo mayen FM tori sharpo okin nitumilomono meisho shungam
2: Pere maya.
3: Uri dono oldungani pelepele ngishu yenye, neti ya nkatini nemele muno. Nkatini ingiriata.
2: Pere maya.
3: Oldungani leitwe itimu siligi. Oldungani otudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetaba ikisawuni enke warie. Tiatu anka ulele mayan. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki nkatini ilo uibeleke nye ngishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu anka ulele. Lele
4: Mayan FM
5: Doropo Lomon ke Mayan FM

0: Isaac Sudi de Murray Mugren in to Mayan FM, Nali Masebo, getting all Mayan FM, Amoyangan Polo Show.
1: Agirano, Philip Guerra, Nano Roshi, and in New Mayan FM, Erishara, Dolly Gavarigoni, Abitare, Timothy Sanade, Pansiana, Saromanade, Bagana, so Manangavar.
2: Aji Samson Olegilisho, Adio Muga Masorora, and in the Mayan FM, Awangolo Show, Adur Masebo again, and in Mayan FM, Amerado Doloshola.
3: Le do ngar na ga je sechel na ro lenga ngale maro ani ningi to maya na ten
4: maya na ten ewangan olo show ewangan olo show
5: kabisa ore ki grill ya mari tene bot ya tuan ka ulele mayen al dai gani ti gira long orbe ye e bayado i sam unien ke sam wonen ke warie ore ni ngoni na gira ito mon a karibu anake mayia mari tena sharaka gri gili kwan keri de nyamali tenera en kapotani e funkoni linuno in igia ne ntomononi hello
6: sinu
5: yo
6: baba
5: iba pi baba vivi
6: baba vile ilo kupoa
5: ni kofiti mare nyamali tukul
6: sababi hata mili kupoa kabisa naji nuri juu juu madona ya sina no rashida na ire nana vangabara ni na ye mare nisho na ingira ngabara ni jari fungo ili angaji ama mare na ira nara nyara gulalami kwa mpano nijura na arele arele ya mwagiru wana rashesha mwagi mwanya ngira yangare ai na kanga na re fungo ni na re na re fungo ni de guru gai
5: ehe
6: me na re na le ga na fara giro na ya na de mo bu ngare gi ni de nebi
5: ho
6: de mo gi ngare gi ni be na ra na ra wala ni ho de ngare ni ne ra na ra ba ye ne de lu ga na da ya ru ai
5: ni
6: ke ba ma na ilo ngana na ile ba ge ni ngunot ya ga ni go de mo ni fungo ni
5: ehe
6: na ga giro na ina no
5: ni
6: ore na ya ga ne me se amba ni jina na ingira na na mi amina ngabara nene
5: ho
6: ai de ne di na yi na yi do ma mu ni fa mbe ni ngo ingizo ga ala yele do ala yele no ngoro ne
5: ho
6: na ka do na ina no ajo mbai si de do na ina
5: eh
6: amore si na ga ina ro na ga ndo de na sala na ngoro ne
5: ehe
6: ai la jere ni ngo yanga jene na ra iro na ngori yelo dai ne banga jene di ndogir ngenya na poke
5: ne si babi
6: aro na jore na yangere na mungwe engabre na nyondo giri na ge me ambaye sidai
5: eh
6: ara digra na nan gara ye ni ja me kona mo na res de sida do na ye de do ye indira la ye le na ye la ye le nyere ne ene ene mi na engabre ne ne
5: eh se papi a shole mbaba vivi
6: eh
5: aye mhm ke juni ni miti to kol enyamali bayen halo
7: silwa
5: yeu
7: Hey,
5: papi.
7: Mama John, do mudo la lera.
5: Karibu leng Mama John.
7: Hey, mera ngara sa dinin tanda yon na.
5: Eh.
7: Karon ni mo ra dyan kyan na.
5: Mhm.
7: Ide jorar ni kaya nito mo na tapos na yung mga magin na kumain na yung kabra ni bol len na.
5: Mhm.
7: Magyol ba na namo yung kamay na kabra ni?
5: Eh.
7: Eh kaya kung bolay din na sa nalen yan na.
5: Ho.
7: Nara nere bendo na diga kala na sudara sudoni.
5: Mhm. Ti.
7: Mayo mama doga nyo na na mukanya na ndoki basare ni ku mere do ni dagiro na mga ko mage kala siku.
5: Ne ujiro ye enara mono ni bae na rambe nya na.
7: Ai ye amu na na ni ro mono ni mage de ngaba ni ngi ndo mono nga bra ni are
5: etaidia. Eh.
7: Ka mane ni bori saidia ne ufungo ni ile bae sudara de mayo ro ngani loi mbanganya na mega na ngi rumwa yunda saka won.
5: Ho.
7: Na wayene ka amore rena nei na msaidi si neti.
5: Ne.
7: Sewo ne jana na jara mama John de muru lo le.
5: Ah Sholing. Sholing mama John. Maye ne fem halo.
8: Hello maye.
5: Ni nyena.
8: Elu.
5: Yeu.
8: Ewa.
5: Hello.
8: Ni rena. Hello.
5: Aga ni nyiro.
8: Moro ni we rena re le no sio.
5: Eh.
8: Ajiro na no mara na ishida.
5: Ehe.
8: Nijanga bra no sunguni amore za nyana no.
5: Ho.
8: Amara yenda bra ni ishida.
5: Ehe.
8: Na uba rando na ila udi shore.
5: Eh.
8: Kabale na tenera sunguni na nanwa ga mara.
5: Ehe.
8: Era ngaji nara na imuhi na yola jo ati.
5: Ho.
8: Na mara yena yena nanga bra ni ishida bi.
5: Asho.
8: Mara yesi.
5: Ashebi. Aye.
9: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.